0: sama tayo tuloy sa plato at pinilunga. Sora nung ako sabi na baka ka na taong matagabay sa nalunga kao mikitong sama tawag ka ba na ang yuyunga. Sama tayo tuloy sa plato at pinilunga. Sora nung ako sabi na baka ka na taong matagabay sa nalunga kao mikitong sama tawag ka ba na ang yuyunga. Sama tayo tuloy sa plato at pinilunga. Sora nung ako sabi na baka ka na taong matagabay sa nalunga kao mikitong sama tawag ka ba na ang yuyunga. Sama tayo tuloy sa plato at pinilunga. Sora nung ako sabi na baka ka na taong matagabay sa nalunga kao mikitong.
1: विशेष जयमाला इस कार्यक्रम का शेष भाग इस अंतराल के बाद